ulakot. CBC ukiok tak tu bi balai yung ane narak tu si. Wangat hobi utak. Parisik ko ikarung ni ukak si marak tu. Third ni agagoring ni tigo silaw mata takot. Nuna ripaw yang mate at sige nga koro yak tu ni iglugiyaw yun ni pernik lukatang ni nganong. Titakaw si ko parisik ko pasagusok si mabo angong mate. Ang veneling ni at sige nga tu ni tamatumano yu agago yu mi isa katang ni nganong. Ataw si yung ito mate isa katang ni nganong pasag nak riyaw raklo ni. Takwa pinaklugtaw si maning itawak. Tigo si tuin na katang ningat, pigyak sa katang ningan nulo. Tigo may katang ningan nulo, anak sigo tiginak

ngani ikarang ni parisik ko o kakpok kaw yung mayong mit tamangak to mit kinaw ni ngani narunak siyo karong mat ikayokon nak silo tikta kunong nga tigo siyon nang ni ngano tigo yaw masimay naklo ni tako at kanok ikakto yung mga kanwiringan ng mga narunakon ni laklo ni ipag

0: Soroteqarnerai qoyillutik uqperusuklutiklutaakkuat nunavuummiit tut sivulertiit qawyimai yunnartuinnau simangmata kavamakkut nunavuummiit qanoq nutaqqat kamagiyausunguvat marigareri and Crawford ilagiyauqataujuq aivaqattiqaroq simangmiyuqtaq nunavuttungavikkunniittaakkuat Namak sitte kulunigit kisani nunabu angirutingin nit antia kut kamagisunguyangat nutagarin ng mit titirarsimangimmat and Crawford ukaklunit takwa nunay tagasung ng mit angutin ng nit ay bagutaw rok simang mata de mannaw titugo Crawford ukaklunit antia kut inurigin ng mit Mariga kangin mata tako asingit nuna kakak si mayut nuna tak si mayut James Bay Northern Quebec mit titikak si madlutik tako mariga rin ng mit sakyak pagirtut Crawford ukpiko sukput at si Jaxi yun nagayang mga nutaka rin ng mit 2019 utidugo gava matukakut marigang ni ang ilaw mata piyun na utikak ko yilutino na kakakto ni gawa manginit kama yun na kayang mga notakarigin ng mit Crawford o kaklo ni katutikatigik to nun na bumitut nun na aviktok si mayang init tako nung ano taang ni marigang ni akik so yun naksigayak to titikaw si ko antiyay ko o kakpok tako at kimikunarak to kanwili ko na kayang mga Pionaksaniglo katuswilutik kanwili nga giyakagayang mga takuan marigarigan ng misaniago Terra Tutu Fotheringham mukpikusukpok and tiyay kut piyakun na kayang mata ng minak marigarigulutik ang ayakagayaw yung amauti inuit ang nai katutikatigi kung ini Fotheringham o kakluni o kausiri luwakat tangin na tigo kanok sa punyakayang mga ang nanin Ante ay kut o kakpok nunavu kavamak kung init at singin nito katutikatigi kinikat kikakto yung masimang mata inuinu takangin niglo ilagito niglo tema tok Canada mute hip hop lagi katang ningi kau yung mayaw teksi mau yung kau mata soglo Drake maestro Fresh West Kendro official Amarukeas dan natau ka ilau katau gayakpok inuk kid shemi sakiaga ulunit tuav ni agago kaklunit dan nasadluit mingaklunit ingisung ulunit ukaw sinakut tuav ni akpik jam tidlug inu nabing misibulik pang mi ingi katau roktok kimiko naklunit dan na alenegin na karoktanga
1: Ale asalau yung mga tako na tao tungan at pichami kung usuhalat tunga huwag asunya hat tungan teka ni ale ariya ako matunga kung usuhalat ako nila yung mga
0: sibulak pa mi tan ingilaw tok nutang mi ingil singin ni sakit itila rilo ni Kingulak pa may sana kayang may tana ilagiyaw man makong ni nuna ring ni nuna bumit license si karunak si titaw lutik ak bagasong nang may akago yumit ak bagluk pipatayo na kayo ni tulsaw matitiyo yung katimayingin ni okaklo ni ipagsak ak bagasong giyakadidaw karuang mata taksang ni nga no kingo bagak si mabong.
2: Sudah berpat kami dengan yang kuat, ingin kasih tuin yang kami yang sukses. Tuin yang kita baru keluar. Cuma tuin macam sukses. Ipin na yung taon niyang may wala kung sinag tawag
0: pa. Sa nagayang may kingulak pa ang may agbaka surok to August 1, 2020 utidlugot ilangi angon na sukti ilaw na tut na ya le raung mata asingin ni qilaru qikigasu giarlutik tamangmi utersimaleqtut sanerayangmik angunasugiaqataugunnaq

0: Hello, lakut. Ula tebe ketunga sutira semana kolang mot utang metiluta. Ulumin ay pingat siu tilugo, pingat siu lang metilugo, August 19. Uwang ako tiyo yung alisya na viapik. Ikayok tilugo kis Chris Puglia. Ila ketunga sukulugo si ula kutia kasinala tuit ula katigi batabot. Atay kuala. Kaka sa yek kunalan ng ato kulo pati ulla ko tiyak ulla ko tiyak kasi tunga sugisi tamani imo kasundingan ni tabanit ino ti tu sa sa kay nan ni alam ti luta tamani kalon ni no boya yo sulita kalon marito ka umak si mangi to sule lagi si mangi to sule sila lun na kami kay unno kawin ning mi yung aliasit sinakit tiyak panlailak timini yung Ilak tunga sutia kasi tay mo tusan niya lang migata. Tana nuna wong mi ta maligali otot jo glory ilak tay ma tamani. Nuna linot pula kalang mi matusan kasutu ni nuna wong mi unit kisunik kingo magaya kang mga ta nalo nakatang ito ado ilang kingo magaya uyit. Kisi ani nuna linot pula kakata kami ilak tusan kasuak suni. Mana tapani tu sakso ko tigini alam memat okala utik kesulit okala view nasetu kalau mana kisian tahun tu sakak sak tema mass registration 2026 tak kopingo atau lagi ikut tema itu disinggung kami akak aku tama kopingo atau lagi nama pekatak tweet timu yuit tama kau nengah pingo atau lagi nama kamakatak tweet Pivi kata taula alam memata sebatal biola ke September 5 tamanya kalau ni curling ring mingila tua ya Itali mo kasun dengan ni ati kata aku mata aku se Pinkson tahan nak kasau ya ku M dot Pinkson at kalau dot C A mod kau ya aku nak tu si mana Lori itu saksa wal itu saksa kau tiga ni alam memat Lori ngel lakut
1: Udla kulle se udla tiyagay nuko nila. Kaya na may itong nga sutika din nga.
0: Yeah, aliyan ay nga si Lori tapo no kala o tigutu saksa ko tigi un nakabit. Maan na na may mga apit. O kakakain nakabit. Kanwilyok pala ang mga apit lo?
1: Maan na yuk agbeang meso nga ipagsatikilaw so nga tamaw nga katik nga katigiyak toksugit lo at Sesarak toksogit, ikayok tegiak toksongar agbang niyone. Tamanid tegibag ka.
0: Ite manalat tu, nalat tu kuluyus ila, nalakat tatu apiyamata, tamanid. Awyak iye, kanwilong mga amalo, kisunay video te katsutin, nunalin no pula kalong min mga apin.
1: Awyak, pilagak sa kaw, Lok punga makuning ila katima yagarangu yunik ikarung nuk titilak sungat takwa lebu katika katima yagarangu sungung mata 25 parwe ikarung nuk titilak sungit ammaru ikone.

0: Anna kingo ma ja ka ta sulu ma kuile nga ju ya ga lo tillu git ta ko ali te ka ne pile ga ka ta tillu ti male ga le virtu ami la a do wa mi ta ko no no mo kingo ma ja ka ta to ka se ka ta to kanu ma na ma do ka sa ka bigi bigi kanu ile ko le sa mamma ga ta
1: ila kaiman na yok to sakta wad le kan ne yang nik tin ni to sa ma ko wak ka to ke sia kan ne yak pat le yu ta ko malega le ok tok chat to ke se kan malega le ok tok jang ka tik ka la to ke se yak kan nak pat le go ma yu ne na bom mo kan ne yak pat le go ma yu ta ko to ke se wad le chit le wet ocho Ujirid lagi katara ke ikayok to ikane o mayot no na bumi unit ikpigo sa jume yot so tamak ko o kausire nakpaka uwa nga tuong itok tukisi yato ari yung niyaklogit amisukan niyo yot ikarong nuti na ugarwak tukisi kan nakpada kapang mata kisi ane o kauti yung nakapakpaka ikali sila tanot tau takwa nunarit kanyak siya nang mit akbiyang mitamang minila nung narit o patayara kang mingi kauso itong may sarang madlong at tamag ko tay kani upyok taktok juwagarong mo upak tao kataw giyarit tusak tao yun na ugya kakarang mata nipingit sang ngilu aru garang mata isumatiyak tu aru garwat at ikayok tao tiyak kanak kanyak tiyak pata soglo utyong nam maring mat ukyok taktong mit sapot siya kataw yun nat siya kayaktut sang niyo larang matasuri ang unasuktit magsuktit tamagwa ikpigiyaw siya kanya kodlugit ukaw sa rin naktaka nunamit kaw yung mayo aro tiluta imang mayo taro rin yung miksanot sikbo miksanot silaw miksanot tamagwa sang niyo na rayawot utyong naktik kanya palak tinasuklugit tamagwa nung at tuga ngayon ay sakay kaya kanya ko yung titsugit. Tamag ko at ito siya waliyang ini. Nireo padliya ka sa pungay la. Tamag ko nunawin mo nga niya ko it. At ito katiya ko yung may guna kudlugit. Asitsok padliya kudlugit. At ito agay luni, marigay luni, kinay ay luni, kanok atok tayo kayang mga gaba matukat ko nga ito.
0: I lori tamanna illulirinneq uqausiuginnasiungummat illukissartuit ubbolunnamako illutoqaluallertui sanagialiit pigertau kannerialiit tamakkuang qattatillugunilaak taakkualimaannaujuq liberukkut ilakapamatoqakkunilaak tamakkuninga qanuq qanortuuqasunniarninginniik tamakko pilgiyaw kannaqasunniarninginni ubboluni kiinaujanik atuinnartaqa kannerqiaqarningani tamakkununga ikayutaugunnaniartunut illoqartiujunut soorlu sanagia kanneertaugiaqarninginnu tamannauqausi simagiba
1: uqausirinnartavut tamakko ropang sakki sattetaunginnarpalliayut iqarunnut soorlu minister unit okareaktok sima katigi sima yabot sakri gaktok sima yabot nunabu gaba magkungin ni pilige katapakso taro ammaro nunabu tunga bitkun ni pilige katapakso taro namagkua ang katigi yun ni atileo katigi sima lotsutik takwa kinaw yay ilangit atok tao badlea tin na reakaktut taman na sakit padlo ni ang ningin naroon ng ito garwat to sa mati si matuin na takatakwa maliga doktok jango katika takwa kuya rilabot ninabong mo ngayon amesuko reaktyo garwat kisi ane maan na mo na mangilo aktok suri amesuko reakan ni reakaktunik sakikan ni Rea Kaktugot nuna bu gabamak kong ipilaga katigilutigot nuna bu tungabik kudlo pilaga katigilutigot tamak ko sukay lo aktumit kayo sigun naksit itaw si Magsuya Rang Mata amisungo reak tijjo me logo takko ame sungu rekan rekam ngene akago ne kasine unga tijjo me yone tamakko sakke ya kam ngene.

0: unika ke semayaka koya regaru akta ta kwa sakit padle yene ke se ne ameso kan na ka kamine o ka se na pabo
1: ei ta lori bibi ke le rim gat na kai apikoti ke sa ke na ko tamani no na wo mi mana Ujjaku sokattanga to ujjaku sokattanga teila tamakkua Newark Beach suna tuinneet Newark Sajut akittu pallia tuinnanninginneet. Tamanna tau kausi okattareba? Uppalo kano tuinna pantau sama jokakka? Ia
0: okausi rinnak pallia ja vut takko kiinna jäit ukiaksa okausi unnak pallia tullukit. Unikau tu semai nak tak kata kuah aku yang tak kenal kang nengin nitsur lo aku kegli ya roti nak cia wano asyik jumpa ya kang nengin li amar tak kuah gawa matuk aku nengah tu kena ya kena ila ikau sehat sur lo inna tu kang nol ni ketungat cina tak kuah gawa matuk aku nengah tu Ami suku biak kanera kaumingin ni, tama ko ilitagaya jo na kudlo tigot. Uki oktak tong misuna tuin na akito ng saunengin ni, tama ko ukaso gibadlia gasong mayabot asid jokto. Ami suku biak kita kanera jo biak kaumingin nila uki oktak tong miot ilitagaya biak kanera parle kudlo tigot. Ikpigiyat din nila kautama niyogakto kakakakilugo ikpig nadlatang mataman na ukauso riyaw nginakilugo aksugo tige kataw nginakta takwa maligaliyoktok diyang mo katin na
1: Alay ni Lori ulaw kakatingin na kayo nakikikuyan na miti akagitema kuyan isa kinguya kinguvasito galo ikakalimamit ulagulo galo atildugo o kakatingin na katakatikikuyan na miti akagilori ngay
0: Koyan na mito, please, ulukatiyang na rebutit.
1: Ibilda, koyan na ming. Tana, kakati kayo nang taga na kong mito, kabulori, laut. Tana, nuna po, mamaligali ako po, jami kati, kanong, sibulat tigi ya po, tamani, nuna linit, oyo, yuk, pula kalong mitilugo. Mana, pibali, ito sa suni, alam mimata, utamigot, teema tanda ko makutti kulu toya ni uki joka tuinnattu taavani akpik jaam engilila omimmat utamiko tuttu sabikini alami javut. Kanu itjengilak ilak. Mana uimana kulu ja kennala osungas jonga maulakut kan aliani tuinna pakkilloni. Sewali kiyang okatangat ima nalulong kasuti alo tuin na kilago kuya na kung nilti talo kilago may kasum kuminak pangin makisiyan na mana pibalir tu sakso kay nang nalami matat utagal na majigun
2: ulakot CBC ukiok takto pibalir nga ninarap tu sip ubang atobi utak Nuna butunga vikut o kaksimarak po kimagunarak tut asingin ni takot kamayaga karak tildugit nutakararin ang mit nuna bumit nuna kakak tu gavamakungit piyun nao titak titilaw mata gavamatukakunit marigaktak titilutig na 2019 mit kisiani antiay kunarunak silutit tu kisiuman kanyo yaga kaksimang mata inuit Nutak kangin ni kanoilo katarong ningin ni. Tungavikot, pitakangin masurit, nutakarangan ng miglo, ilagiturangan ng miglo, ikarong ningaktok, marigaragayi. Anne Crawford o kaklo ni teman na nunavo, ang ikotigilaw tangin ni, inurangan ng mit, akik silaw ngin mata.
3: The article 32
2: NTI. Okaklonita na pekoyak 32 okaksimang ma NTI kut pilipigyak padla yun naksiga yang mata marigak lagan ng mit kisani takot nang menaksuk tweet NTI kut pekangin mata dayman na kina yakagon ng isima vokta kununga ilagig tunod narimotiti nasu gieksak NTI ku okakpok Adjigin ngiguru yakto ni katutikatigito ni soglo nunabu kawamakungin ni katutikatikaklutik. Kigakto yung masimayo

ringa ga yang mangat kanok do ai ba gutau ga yang mangat tema tau tananu tak royal the page apik kutau su canada mingak simayunin nang minakutilid angik anginit anginak samit akilak suy kanaraka lilang matagok takot nutarok titaw yare karok tilugit 38% migo akitok padlang nang mata 1100 ni takot kiu makatarok tut nutarok titinasuk tilugit 50% mig lugo to 2025 meet mikin naksaw luning takot akitorak naraktaw naktunin niriugiyo unit 76% nguyut takot akitorak palianingit kinaw yadirin ng miglo takunong arupang nagutaw kataksima unit nukaktitikatarak klutik royal the page okaktunit takot iglo kakturirin ng mit akikinaksaw nginang naklutig lugok at surong naktok si usungo unit tako nung akitok pala rara sa tuwin naktunin. Day mataw Saskatchewan mit Newark bing minang minakotiling nit ikaktok taw viksakang magkog Canada mingang ni ngito ni ikanayak tinit kamakatang ningano Saskatchewan meet okakpok tako Husky Travel Center meet Swift Current migo ikanayak angayak kariyo yuk tako company kariyo yuk chit naisaw tikak tuit ak biniling ni pingasung ni pasiyak sakok titaw si marang mata tako nung ikanayak tingin ni piti akatangin ni nganoglo surirok titaw luakatangin ni nganoglo tako pasanariyaw si Mayut pigyang nakaktaw rok tok sitipiri 2023 miglo isulito ni August 2025 min tako ikaktong ng mit Moose Jami lok tok $7,000 mit pasayak sa kok titaw lutik akilak suwit kan na kuyo lutik $12,000 mutako nung ikanayak tinit tikititaw si Mayuni. Tema daw Montreal meet Parisiko kawisarok to magong ni pasanak to meet ang nainang ni tuko tikatarong ni nganup ulong ni pingasunin 41 ni akago ring mi ang nang meet nagkadyaw tilugo timinganan ni yawrong mat tanat daw 35 mi akago ring mi pekan na karok tok anak joklo ni kisya ni pasanay na ko yuklo ni takot mariktut ino yun nito karok tidugo 44 ni akago ring ni ang nang may sivatak view tidugo ang ikangan ni Valerie Saint Michael Perk Extension meet Quebec meet sivurukting a Christine Frechette o kaklo ni takot isumarong na simang matat sapun niya kan na kuyi si Madluti ang nanit pinaglup daw katang ninginit. Tema daw Kazuma o Kamodo 25 giyangan nit isuriti si Marungmat anawrigak tidlugot ulak taming nit takwa Toronto Blue Jays good 10 ngiksuk kuring ni ngiksuk lutik tadlimanit saraksak si Madluti Tampa Bay kunin Josh Smith ama Alejandro Kirk tawang Toronto mingak lutik saraksak kataw katak si Mang Mata Blue Jays kut 13 ngiksuk lutik 19 ni pingwa katak lutik saraksak si Mang Mata Okamoto Eric Hensk kingulak pang mate ayong ngidjutigilok tangan ni kangik siluni Jose Soriano pingasok ni ulak titaw yun na raw matsarak sa kunak siluni tako Tampa Bay mingak tok Nick Martinez

0: Akbini lek sokli ni ulagun naksilong mat makong niglo pingagyungan niglo isikun nakluni. Kingulak pangmi takot Heritage Toronto ngunin kaktaw yun itang ni saligiyik ko Toronto mit pinasawa ko si tama kakasawayak ko sakyak titikatang mata Black Friday ngunin kaktaw duni nunaripaw yak ko kan kawi yung mayangin ni kanoylong nirilaw si mayangin ni takot takyak sa naitut sakyak titisungo yun naniningan ni notang ni narunay ko tani ilisilutik soklo tan inokangwaklo ni tisinakidlutik takunung sakyak titinasukto ni takwa katutikatigik tut ukaklo ni takwa takyak sa sakitaw katak tut piulangon na kaktaw si mangmata ikiakibig ko sakit itaw katak tilugit. Inusok tut, tagya katak tut. Tukisiw magkanirun na lang matakanwilo katarong ningin ni. Itang ni saligi ko Toronto ko mit ako at narunay ko tanga. Pigero ko si Mayok 1917 ni Royok. Pikasuji si Maraktok 900 ni takot. Nunaripaw yan ni kanilo katarong ningin ni sakyak titaw rikluting. Tagbatakwa nunak juang may pibadliya yun.
1: Nakumig to be tana silak to yung pibadliya yun ikalama kay namimman. Tema pig jam. Tama na pinaswa ko sa kaya ni kujo ang pigalo sa mamat. Ami swil lo ni Diyos yak tweet. Tama ni tutik. Tanat makutukulo sa kusikulong ilak ni Diyos ya katulong mimat tana sami sa kiyagak inu luni sa kusiyon nila ingililang mimat tana ananang at amas mamisanot takokan na kato sa maulong mimat sa akin ng milabon
2: so sa kiyagaw mo nga ananang ayot sa kusiyon sa kiyagaw mo tana inokit me atilini charot tahat kato ni pile ula yut sunilo ni chalo ta ko timbin ng mini tay kanita ko ni akta ko na chui ni pile ok suni ikayok ta ulo yu ta ko na kat sale ok tuno no sleep academy tay ko ni ko kinako Michael and
3: Aiko yama malo alim ta ko ni pile ok lo yu
4: Wale upigo supugo simi takwa hanwigi khattakhigi tusamna yakti taw lito agavi tavani takunna tilugi hanurli ipigo susunga vi simi
3: Ale asula yunga takunna taw chungan akpichami kangu sokala chunga khuwe asunya hatchungan tekani ale ariya ro matchunga kangu sokala ko nelunga
4: upigo sutse Simi takwa temelo atua piutsuti ingiusi lio khatau khatangavi apere jausunguvi temanelo khatinuvi takununga kanu kayusigunna mangata apere jausunguvi
3: apere jausunga temelo nakano hanara music lio sunga mangama hoi tirasuri kanu sutuna sunga mata ayuina kasosunguvunga
4: Ngay, taan alisusi takutsaw lito amat, ananaw tsutilu, taikwa, nipili ure ato katatui, kanuli, ipigo sa sungubi?
2: Ali anak to, apimeo, watino, tunisusu, ilakkanulo, ilan nabong nulo, nunalitinulo, upigo sutsuta, takuriamita, tsuminga suko si utsuni, katsunga ito suni, taga kutsunga mo malilaw ako, Ubaro nga pingwala nga yung yaksuta, buwaksa nga kalat yung yaksuta. Tana, katsungay siya tuwi na suni, pingwala nila nga yami ni hila na tuwi na suni. Tay may to hatalok to, kang uso ka ni, kayo si tuwi na suni. Kasi anile, ali anak to lok to, takunaw kakiya nga. Tay matasay na ni pitsaye, nui kaya nga tilori, ali anak to lok yung miyo, ni pitsaye nga.
4: Simi, Apari ko matsunga, apari yaw so ngulakit, ati liyo kayamit, at bi ati nga nit ang malo, nipinivit, nipiliyo ko mayunit.
3: Inukit, dahil may alasong nga.

0: Nah, sayang cuma alias sesuai ami sih tau ki.
1: Adilau dua kali. Kucu
0: Ah.
1: ame hati lau.
0: Ah, kucu ame hati lau ye,
1: Upi
0: miyu.
1: ku sedu api.
0: Ah.
1: Upi ku sese aku ku cimi. Ingi suka api uka veinu tidut rapi remi. Taman nali. Kanu kau sese kapi kikan nakiu.
0: Oh, ngan cerita tapi nyerap. Luta, nyerap sama. Dimelu tuh. Malo ora na ta na te ma o hatsuni a te kani no na le ne ta chingo ta ta ni singo hu i sungo wo na
1: no i lato
0: YouTube ko Spotify ko no ko la ni lato Apple Music a
1: wow
0: le me to ani
1: ingi kala ke na kun na ke ke un limit
0: a ilang ni email to he left right left, right, up, down, up, down. They may look to the, they may look who it's one of us on it. They may look low, but that, who else will you know you want?
1: Daily, everywhere I go, and you know so.
0: Hey, everywhere I go, my friends follow me, everywhere I go. Hey, any money more. Who wants to follow me playing with the snow? They may look at the loma in this one.
1: Upi ko subse ako ko susi ang niyapi pisiti api matua yun ilu akago katuin na suni tawani atuin ni kasungo ba king ulime api ko matunga ilin niya ko tigi katatangin ni tamakwa pilire kaliray mat.
2: Tamakwa ni chalta ko tiliangi atu iso batini. Niriulaw yung inata, tayo may ilaw kong nalari ang sifon at mi. Pisiti alaw ng ikalawak sumi, kisi ni ayoyin na ni kumino, nuit si hatato, sunatuin na ni sifon at mi lo, tako kumayabo kayo si tilo ko, pisiti ko bali atuin na lo nilo.
1: Nakomi si alak kong asusin na pilo si mi, tako apak si kong nakatakati ko, kingulang may ako ka na kamabisi.
2: Nalala ko mabili.
0: Ah, nakomi nga uban ni uha halagatsi na kami to sa siya at sa nga ingita ka YouTube ko na kami nga inawati ka na kami
1: na kami
3: ew ina ko nato katato tana si wisi kani mary about it tas sa mga susi sa gyagak tana na nagayo yakapik jami to sa solo to lewis siri mi sa gyagak Tavana saluit Quebec meeting si meyo. Yo qatto yo roling city lonene kona ine kona la rekena tuta batuta kona la go ya ya ko. Ilak mana silat there people let us so well lene la meyo tema ot me go ta silat there people let us so lot to go kaluna to go kena la meyo go kisene inu titu utu singal ne meyo go nine me 9 10 Tako sila tayong pibalik ito sa solo tilugit. Mana nala sa mga kainaktak. Ako lang mute. Ana-ana mata tama.

ka lhesa dhigwa thani ka zhan lhega na lhe dhanyu dhe thangyi sa dhe dhe kata wili ya thay tau dhiyo kundi na zhan kada si ya kyu zhan dhiyo yu Johannes Lundstedt siyan suya go sitar shing da ya hana go zhiyo

Ani ki tenda yi, velginda kandi kyu ni thi, dhela taung di kyu la ti wu tsa la sena ki ti tsa yi velginda reclamation ti ti imperial royal kai ti yi nda sa tha wu tsa sa yi kai ki ti yi tukin kya kwa ta kai ti yi li swa ni ki ni da kai ti yi. Kuzan yi li swa tha ndera wu tsa yi chong ki tango di ndera yi western northwest territories kuzan yi ta nda ki

In du se ka na katse onne kunne wet ana katse go so tai sa se go sa ke na go ta sin si si Mary Ann Williams city in du se yo ne BC Okinawa ne ki dile e ka e ku te go kara thada in da kocha ka kre dile in du ka da konsa na ka ta tu le ki ti e si na ke no san tai la go no on connect e na ki te ta ke go konkuye e ka kara shoke isi ka indi da konsona ke da ka de klu ka ye ke gwa kinta so ka de ne ke ka ku ti go sa yuna asan ta le ke ti ka de klu ti tre si a yuna ka le e gwa gore ko on Summerland BC go so ku ti hin ku go so ka gore ko ke ti i ku te go ga ku ti ko te hin li si ka ti ti tre si ga si ne na ke le mele o Santa like on all the owners and in connect a properties kitty can ya you know you see ya you net e see e treat you know e see dit receive but go to learn a king like ka go to know what go like what ka ke te ka ta na kri ikiti in that dit le ko la ti wo go ti on the go see ko la dit le pc see ti fala ka go like o see e go tap ye kulu nengo sa light ko light takin dilet into see on the concha ka create that into a could ek ta could ek ek re yo light elekiti e city te den ke ku te na ke te ko sa ta ka light it ikini ko so yo ne ye kulu nengo sa la keta migrant workers ku ti ki ti si e si ku te bc ko sa yuna si yakni she kanya yunk ela ke down the le e si ti ti de si i ko ko ko so no wa kore ko ta ya ta i ko cha ka ko ka ke le ko da ko i kani cha ka ke le ko ta ti te ye ku lu nen ko sa la ta ke ko la ka kin ka ke le ko si a si ku te na ke te ga ye ke le yo le ki ti i ko ku ke ni ku ki ni si

rachia kadidite de sia nak izo teni si izo kere izo kukete kakete inti zina eta zina eta. Inta isi ball range kute ya iwai kute kwa kukere kota ditele kula ii kwa da kuncha kakere itega kukina kiti. Inta ditele kutiga si ditele isi ditele tiuta kuga siya yune tene hei yat akani kulia kuti ikani kiti. Inta i pekare ya yune i kute kani tene heke na kuku ekiti. Isi ara wala keta yeke ala keta kindi siya yune tai khai kuye isi ka kiti ka. Isi ditere ka ka kutea kiti ku gong famt ala kiti le kiti. Inta ditere siya yune i taitino i amit kute si katko he kakuti ta ya yun yeke ka yeke kere yoki ti kanta i si ya yun i si titere si yeke te sompa uki ti tene so te te sompa tane te ke ke ingwe si titere si bagare i tax na se ti na ki ti kani go $13 to $15 kanete i na ki ti ga ki ti i te i pik i wile ga ki ti kanete sompa. Inta ku si ku la tite si a yone e conservative MP hindi si e maritime skute New Brunswick kani kute si titere si a yone i si titere i taritino ku suna iti hindi a te leso i kautele hati a gwasana i term le kiti Miramichi Grand le kute si New Brunswick o so MP Mike Dawson i si titere si a yuna i parliament kutsunaiti le hinte kutsunaiti si hinte a kella si i si tati o le hati ta o kosana ya tia ko le hati. I ta titere si a yuna titere si a yuna i February kuye i yayo ku inte i tahu yaga i nile wisi. I ta titere si a yuna i si gachine ku tsunai ti te gachine tsinti nge mele sompa kanaite ku tsunai te ki ti da. I si ti tin da sen li a ya yin la si si kani ti tin kani we titere si a yuna tene tuta Canadians in isa internet ena ki ti tenet ek hakinte te i ga sa hati ko so titre a na chon nats ete se suri ase ayun ti ti hinti a cha hati. Inta i wo tuta wo tati i choku ti se taling o ku te si i gor i ase kini i le ka i una ku ki in la ki ti i el taling ko so ek wat hile. Inta ti tersi a yunet i asi ya kirit e kani a yun kini i nesa yune yena ku ki la yune i si a museum kuri ti a si jon kani a yun kui wella la i i gozo i kini i amta la in la intusi a yun tane ke e ka yena ku ki la ki ti. Kainte kuru ti tersi i Brazilian gozo kwa tile ka ki ti ti tersi i asi kini i kuki la kiti. Inta yone i Matisse i hiri tisi yone nats ete apartment i Sao Paulo kute i aya kuki la kiti. Dite si yenene wo kuti. Wo kena kote koso tiuta ko asi yone in tiute le ne koso i esse o tsene ga ten kese ke estele i ayuna i ami ayun tinkret at la kwena e kini si a yuni yo i kwa ku o ku kinte ta in tu e se na tso bata ku lele i si i Elaine na tso i yo kota Ronald Bayoni kwa la ye he hainti ta i yo Elaine yo kote ga in ta ku si kwa la na kia se o tani ko so tae tsa se ko kini tate tulit a ko so Elizabeth Yakalaya i kola i te woko te ta te i pekuti wa koe ga. En ta tihtere si

shade bega kongko la ku si na go tso yi khani tene ke a si cha te he de ka la kinta khani te khani ko la go tso na ki ti khani ko la ku si na ha ti in ta ti tre khain ta ti tre go kongko si ko la ta ha ti go ta ti tre si in du Calgary go tso na cha iat na si chi na chi wa ku te ha ti da in du ku te cha go tso ti te i sna ki ti ko la ha ti in ta in du si yo ne ye kongko ki si khani ko he la ta ga go na ta go tso kha ti ti tre si a yuna a mi ya u ti ni wa te go tso na u ti na ho ha ti go tso i te ri ti no e we ku si he e si ti tre ji ne he ne he tu khani ga go ke ri ku ki ndi la e si i tu ga ni te go chu nta la ti tre a carry diamond mine e si na so ku ki i ga tu go chu i ni te go chu nta da tu da ki ti ga e ne so ku hin ti ta se ne so i ti tre si a yune i tu si in we ku lu ta ke la te ki ti in ta ti tre si a yune i emulsion hiri ti e si telling spon go kick at a kitty to the sea government see e gualaita sika e canito ya takarat a kitty kind of clue burgundy see e go e mind pins on the lesser e car June 2025 quagos e tuna so like go tak yet go takarat a kitty in that you like we ya it is to the sea misery pit kitty see gashina e si e da kuta da te ku kina kanita i e si di te si i kola i tu zant e kanita e yet ko ta kere te ta i ga ku ni te ne kru ku chana kru akiti in ta di te si i kola di da tsene pe lote i government he ku kete ga in ta di te si a yuna I si tani nehe tuhe ga go kereku I si tani I ga go kereku I wo go kete ga. I Minister J. MacDonald I go a ka I nite, ka I kere nite le ka I kere yo. I tani tu go I go sa te tla honte sa ka umpo go sa te ke ti. Go si I go la titre si I go la ye tu ta tla kane he onte le I go la si tu ta kane go kin la ke ti. 2023 goes or 2024 kwe isi sapa ke kutesi isi kani like tugu ki we with ile reservoir hiri tila I kani betha ye kuki lakiti inta isi water treatment plan I that isi betha kind ke dibagare is a tote bagare tu akiti I nakakiri ku kane kiti ego so I dlala in ta si gu ti tari in tog e bala te ki ti. In ta ti gula in ta ti te si a yuna I kanik e la keta ki ni si ti te si tuhta go a si kani go on tene he go kua go tala te ta I gula ta ha te ki ti. Michael McFeehri ti si sahpak e First Nation I gua gua laita. In that it is see Kayik Alakata Hati. In that it is see Kajian the blue tick or the he he alakata kitty. Hati. Egos or did they say a yumkle hebek elas at the ra? Nasotted at it is see e deritinum. E reservoir le. E see a seeds and yes and then e satich a satipic ekinin tita each a seeds and nicking. Nikini watana so hati. En ta titre I wo ku tion te ku si ku a titre ku ti sene titre anake I asi ya ki si kanila I wo ku ki intele po ku si intele ta itina I tena Rory Vodra kiri tila I si I ontaun te si ti kulu ta tion te kulu ontaun te si ti no ki ti. In that it is in two, two tawo, good he, a kehe na kuhita.

Ila Sandy Posey ya kaga ha jing tu ye ku ti se kula wo ke hena ko te ga ti te tulit a sin tu hin to ta sne to kwe te a ke sna ke no tin sne kwe te sen ta sa se ha sa te ti te te ne i si na ki chi ga ko he wa ta ga in ta ti te si tulit a te ne Then a band tulit a land corporation goes tulit a go Métis community si dítre ayuna sehe iga sehe la kata den na kichu kwa tene ko he hati ata. Inta dítre se ta zan to kuya gut iga. Inta gusi ko la fwane ko la bahta na kwete du la fwane bahta du la. Dítre si Andrew Bearhiri di isi I tulit a ya gut iga. Ta dítre gut iga la ata wo a kehe na kuita. Inta in duka gachin ta sa zedat In two sengoga yo one tele neko so Elaine Knight so hate Ronald Bioni I etse patakule Elaine yo kuinte ta I Ronald Bioni ko yes na intita I ko la masse ya kerisi ko so tulit ako so Elizabeth ya kala ya hi I ko abiguti wisin ko ta ipot in ke ko so masse ya kriti in ta in duka Tazazeta Casa could at Acha Chonte, Gacha Kehina Wata, since Zimmer and Williams, City.